Ivoriano studije radio sa Mihail Shingem po mi tek sa je sa radio nari ni vipa wa na warila va posani mala na Anton ni vrele ke wiwa vipa wa na warila sina nam buku ni Carlos Drenya lupa na yo yare lo street yo ripawe provincia wampuna o ni hiam lupa no la Hey, I am in a number of 10 more songs.

No pia umamali kroni wa programa utapulila imakua. Uliluwa nitapulile masu mararu. Miruku, muhuru, ni namwadi. Variani wa programa ila na wie apurusore Rafael José Gaspar ni miyo Fernando Damas. Watuo tine mutanlie wiwilila Radio Msambiki nera asante wukala ninyo. Mpaka ni hukunawe. Utapulila imakua.

0: Yaka, ndiye, mio kintuno na vile tuyo lipana ninyuwa.
1: Iye, maraka. Hei, oe kalamu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa lamu hawa shende mwanayo hinkala kala awerei waka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe ni hewa na nyiku munti kele wa hoha na isu kwa huu.
0: Nyumo yaka. Nyumo suwa la wera miyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakuta ni mwani huu. Owa kuninu ora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shia niyo.
0: Fanto, mwana asompi herawe mieri mutana musa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina. Nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awasa, animva yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ninlelo animva hamiwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Mahone lo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone varake na okala ne mata ne hilir na mirere lo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, mtoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, munona ho, oturu mela nyungu, niru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nende mkaleke ui wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
3: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
4: Mangumi, na angu linali angu Martina Oreste, ni voluntari wa komite de saude ya kumuriti, vanungu forumari na mwefi dese. Umunu kaliona kudidima kwe mepu kupoteka kwa muti, udabada banka, kutapika, kualisha. Undibaiki ila uke kuingandi kumwa sokorista, kuhu kushibitali shukuvandike. Shimakonde, story ya para, kushiridia ngidia shiluele sha malaria.
3: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu. Para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
5: Osi vilashia mana kusianti, mosula wera e Radio Mosambiki, eni kavira otukua wanakoswanyu. Muruwe uwa kuvea o Radio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso, wera mabuhi uwa kuvea marotanyu, vamutenko wokwe asha. Munomo na nakoswanyu, atukua kawa kuvea. Matuna suwe na mapakilo, mtuwa kunye urami, 87-89-97-12-7. Osi vilashia manakusianti ni Radio Mosambiki, miteko sanyu sa marota, sinotukua bakuta ni huku nivira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki, were mankire muhakuanyu. Nukana miteko osopuntea ni sokwe asha. Matuna osuwele mapakelo, mutapunye orami, 87-89-97-12-7.

0: ka eri yoja emosa enrunya olimwa mosamiki ni eri emosa inavaha ikuru atu anchi mwelapa ahu. Yerlaka oroiha muholo olimi ola edistritio majuni onyasa eri emosa enrunya olipihra olima mvuka evarlaka mteko miota savana nosu olimi ni yalaka izio suwa kuwa unua sotene ya ya sasiraka wanjirra maruweriro mvuka wakula ntoko nilipihra olimi ola. Wangaha wavariha miteko ia kula iaka oniwa njeria mvuka umpanywa ni anamalima omajoni. Etu engwihra were disiritu ele ekalekini puruna naveli miteko ni solima mvuka oniasa. Mwolimi wamutano edisiritu omajoni ensomela upanyaitunla ta sopaha 30 mili mikwara sopaha 23 mili. Okala watayaya sajira ukawiwa wa izio suwa kuwa unua ni oshutihua miota savana no sa miteko sa olimi ni mafunti a miteko sa olimi. Tongwi herawera wakula eyaka wanjiri kimvuka onruwerwa otisiriti yo majoni o provinsi yoniasa. Horacio Murisho ni Enriquez Mauridi anamalima amvuka o majoni ekohakohiwa kani iradi umsabiki anihima wera uhia okala yocha. Mvuka onnavaha muhaku wa matoko manchi ajisiritu yomajoni.
1: Mvuka akalakina amwera ohisa etaya. Enakalakina kamwero takansa ikataka wazo vunya ikatakanye mneheni mwe, mutaponi mwe. Uvunya ikatakanye pae. Dai kumisa kamvuko ole kwa laka akina mwero ohisa etayele. Soki wa hisa etayele mwa hiyu hanguzare. Nta sempre ni wera tuhale wera nimishitura rike ikataka. Mtaponimu, paramahitu nguzari kitu taine.
2: Wagwera murnimi yo, mengi nsuwe lulima mvukola. Mwarogi shuti ya mwotane, malime ilu haya kereke hai.
1: Mwera kale karini uo, kahalo kalaka peyaka, pekenu wa kirikultora, na madima nkani na wako, uwa shuti ya. Ndao kahalo weri haka ni lima humwe, na kushike ikataka, nivunyere ke na leke mvukola. Misani, mfunyiri kikataka nye, daini viri heke teratori. Na madiharo, una hiviri heke teratori, na hiriki wanganyiri tayeli. Na anganyiri ke, na madiharo wanganyiri valento, ni halike mvuka ahuli, para mahiuto, na halike tova avali.
3: Nungwela nufunyiri kataka, onada, unwethiri rauntela?
1: Na nufunyiri kataka nye, kwa laka, mpresidara wera, ni uteri tokoneha, unwethiri na nana. Ufunyiri kataka nye, na vimvuko ole mwemoto. Wanyi huno kananoedi opati antuko nera asinkwi huu Zambezi kwamba nera ulima kuhera komisa kuronghaka. Hiyo nalaka direitu majuni. Alento akalawira novira ye misope, novira palame, mwemo, ontaun hade lole, nopate elaka pambe. Maji, winkipa lesha, nkalaka ye yopahe, wawalaka nakamu. Akuma alavale, ni mwaro vinya utumaiti kwa kwa. Kwa anyulaka, kwa raka wanyula, kukelaka, wanyula, kukelaka. Umalirani wanyula bade kuputaka, dahi kupanya kanto. Isako mtu nkala na...
3: Nukuputa ni mkopotu?
1: Ni mkopoti. Uhon mkopotu ule kwa raka ukuta. Ya, noto yere kalewe fabrike, onamu agradisere, poruke. Akina amwera unehao, utita, kuwe raka, kwa raka msako. Yere kalewe ya kale fabrike, tamle namu agradisere. Miteko sani fukula. No hawele fabrika yere weye pa namu shukuru era pa bome nani we haka nani we hirane pa fabrika mvuka ya mvukola unapita kushukuma ho teni malani raka wera wa baraji vale sakala ga chinga mahukwana no na ka mota sano ji malifu twanji pala haka lana mahukuma yole mvukola amweni mwera na thumi havale akina ntunalo ya thuma ka mvuka yo akina nalo ya pakela kempa akina na thuma makudusha mu mampani mahamvuka. Non to Vukan to found Nera where an adimatuna and on a where a paco quanya or in Vuka or Rocala no call, Machin Vuko Nakavi hair.
4: Vuka non Nadima, your patera numer and patula, Napatula, Nakusa Naza Kuni, Tapon Nakusa Matu to Alan Patunda had a new hailer, Nahisa. In a Hisavale, a pericatema Tunawala, Nera Mwara and Tapon Nipesha. Na pusha wabale, na kusha. Kina ni mpajero misa, na pusha wa muha. Kina no pusha, nala wakani. Opate ela, no na wera a no wo lalelela nno nenkusha yole mmwe na he na ala humwe ophela ovukulamu nakelo phatela o edimayele ya hamendle nenele ntabo ngana miyo na amara kana na mwana ka unwelawo o le mani mvukane nina thuma yese yinyota yo impa ne itelevisor senero palashima magesi imwali tambe paru winela na mwane nene la muhende senyo nilima mvuka nne muha kwawe nto o wata la nto mvuka nto nene romela shao mvuka wo majuni atwani wawo sidato dushenga na thume yo mvuko wo majuni muha unkela nto kontano vepule ya ntaya ha mvuka karere matapuna mahene matapu ato thoa ahito thole wale nta nto kumwaisa na ahuko kolelo duli hawo tuna ma ho wata mamulimelo na ha mulele ke wera e ba umulima mvu tuno pa tula mvu angwe herre ke mweri to ko o patira ka shudu yo kostu se nyeri yo mahale welenlene matapone mu khapathula ka o patula pa hinto ko tuno o patula e matai o patula e bo sa mutuna wa benyaka mkushike heni wazaza ikuni so uma senyo nto mutate ke ha toko mutuna wo formari mikutu ai pusu mkushike nto ntuto ni muhani muha muhela kanto wa kunini mutantani heo hisa helewe mo pronto zidae muhele ke okutula uni nkelo wani mwiseke halikaza haka makutali aye mikhoto e bona go se ho za baba o malo hina se muno sole gore a go ho za ba hima muthare ke mpa ke maleke o mali ha ba o pronto go se kento mi se ke a mi siwa kanta o hina go opeshiwa o menere le gore o misa para gore e gore mo era ni mpeshe ke nta ponna nkusha ka kwela wala o khale khato ke na mo era mo hebere ke ne hipele a o melele yo le nto mi siwo le mwakala rupahi na khatoni mwa bodo ekhala kama kuthani na bon no thane ne no ntapo no thane ntuka wor hai omisa ni wala wene hata mwa mo ekhala.